kudin ka kawai ka kashe. Karka bari su kashe maka sanda kake nema ba mai taya maka ruwa na dukan ka su ko suna daka. In baka ci ba su ci maka. Kai da kudin ka kana haka. Abu ma sai an saya maka. In ka samu kawai ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe.